0: Boy.
1: May balitang Pinoy,
2: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
0: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Tinig Pinoy at ito po si Cookie. Greeting you all a very good afternoon on this medyo cloudy day at alam niyo naman po, autumn na. So, yan po ang ating usual weather. Hindi po tayo masyado maiinitan pero cool na cool po ang ating paligid, ang ating panahon. We will be experiencing a lot of the colors of the leaves. Nako, ako enjoy na enjoy po ako talaga this autumn dahil nga po sa ganda po ng nakikita natin sa paligid. Lalong-lalo na po kung kayo mamamasyal sa bandang South Island. This is the best time, I tell you. I was actually lucky. I had a chance na magpunta po sometime siguro mga 6 years ago po ay nasa ano po kami, South Islands and mga bandang Anzac Day. Ay, naku po, sobrang ganda po ng Wanaka. Napakaganda po ng colors. Iba't ibang kulay po ng mga puno, ng dahon at nakikita nyo rin po yung mga dahon na naka ano na sa lupa dahil syempre po nagbabagsakan po ang mga leaves. Ang ganda po magpa-picture.

nice places. And of course, ito pong autumn is the time to take photos and take a bike ride, take a cruise, go and look at the stars. Mag-wildlife spotting po kayo. At yung sabi ko nga, dahil hindi ho masyado mainit, it's also the good time para mag-hiking dahil nga malamig. Tapos kahit po medyo maiinitan kayo or medyo may chance na umuulan, at least properly geared din kayo. Dala-dala nyo lang po siguro yung windbreaker or yung magdala rin po kayo ng raincoat para po siguradong covered nyo po lahat ng weathers for the day. Kasi nga, winter, spring, summer, or fall, minsan nangyayari po yan in one day dito sa New Zealand. But let's talk about today because such a lovely, lovely day. And of course, tulad nga po ng mga napatugtog kong mga music earlier, this is a great time para po makita nyo na tayo po ay mayroong rich heritage and rich culture because ang ating po mga original Filipino music ay kakaiba po talaga. Ako namimiss ko po talaga yung mga classic nating songs. And that's the reason why ako po hindi nagsasawa talagang ring pakinggan at ibigay rin po sa inyo ang mga awitin na kinalakihan natin at we're still loving up to this day. Yung mga iconic na mga artists natin like Martin Rivera, Gary V, Basil Valdez, Kuli Desma, Rico Puno. Alam nyo, kahit na po siguro hindi kilala yan ng mga kabataan ngayon, at pag napakinggan naman po yung mga awitin nila, I'm sure they would be inspired. Parang nasanay na po kasi yung mundo natin na puro mga rap na po yung mga kinakanta o kaya po yung, although sabi nila yung mga Gen Z songs ay maganda rin naman. I can actually vouch for that and I agree. Meron po talaga rin magagandang songs na ngayon na siguro kinanta ni Taylor Swift or ni Miley Cyrus. Pero kasi naman po sa atin sa Philippines, tayo ay hindi naman po masyadong nagkakaroon ng mga chance na makakita rin ng mga artist na gagandahan din po yung mga message ng songs. Minsan, hindi ko lang po nagugustuhan sa mga rap is most of the time po ay may bad language na involved. Pero kung pure po siya talagang rap na alam niyo may message na mapupulot talaga po yung magandang aral din, ay, syempre go ako dyan. Kaya naman din, dito po sa Tinig Pinoy, I try to filter din po yung mga music ko. Napansin nyo, kahit minsan nagbibigay ako ng mga rap na music dito, ay hindi naman po tayo pwedeng mag-play ng mga songs na medyo may vulgar na mga words or medyo hindi po naaayon sa tinatawag pong New Zealand Broadcasting Standards. Kasi mahirap po. Unang-una yung mga bata, they really, you know, listen to this sort of music and then yung mga bata na lumaki na po dito, gusto ko rin naman po matutunan nila na may magaganda rin po tayong mga awitin na yun po yung pwedeng maka-inspire sa kanila, di ba? Kasi mahirap naman po na we just play for the sake of playing and then we're not responsible enough to make sure that it's not going to offend or it's not going to cause any, you know, issues in the long run. Especially po nga, we want to maintain the wholesome reputation ng ating Tinig Pinoy. At sa hapon nga po na ito, hindi lang po magagandang awitin ang ating ibibigay sa inyo. Nandiyan din po ang regular natin na mga wholesome na mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po ang ating mga local na mga chismaks, na mga artistang kinagigiliwan ninyo. At syempre, mga local news na available din po dito para po sa atin sa New Zealand, sa ating community na available po. Ibibigay din po natin yan. Especially that we are preparing for the biggest, one of the biggest actually, na event in October. Yun ating pong tinatawag na Annual Labor Weekend Celebrations dahil po ang Auckland po ang host this year. It's going to be spectacular, bongga-bongga, kaya watch this space kasi nga magkakaroon din po tayo ng tinatawag na Kiwi Noy Wow Factor. Ano po yan? It's a talent search. So, yung mga iba pong gustong sumali, you can send us an email dun sa kapo.auckland@gmail.com o kaya pwede rin po kayo mag-email dito sa akin sa tinigpinoynz@hotmail.com para po kung meron kayong gustong information.

0: information na malaman about this Kiwinoy Huwaw Factor. Alam nyo, exciting po kasi meron tayong solo category and the group category na open for all ages. Just imagine, just display a unique talent na incorporated po with cultural theme pa rin para po mapakita nyo ang galing ng Pinoy. And syempre, exciting po dahil ang prize po natin, ha? Hindi basta-basta. For the solo category, we have $1,000 at stake, $1,000. And yung ating pong group category is $2,000. Yan, at saka syempre yung title, The Kiwinoy Huwaw Factor Champions, di ba? Kaya naman po, abangan nyo po yan. And of course, dito naman po sa Tinig Pinoy, lagi nyong aabangan din ang magandang awitin katulad nitong ibibigay ko sa inyo right now. Pakinggan nyo po, for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
1: Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa Volume 1, pero gustong-gusto namin kantahin ito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.

0: pagtatuanan ko ni Hector tsaka ni Eman.
1: Mga kaibigan mo sila. Tsaka, sa akin lang, pag mahal ka, tanggap ka.
0: Pero kung umamin ako na ganito, ho, mag-iiba lahat.

0: time.
1: So, pagka-graduate you next year, mag-a-abroad ka na.
0: Sana. Dapat.
1: Sana ko rin. Next year.
0: Kaya mo yan. Tiyaga lang din. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
1: Next naman. Kuyang-kuya.

0: Six Planet FM.
1: Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're listening to Planet FM 104.6 sa ating pong Dedication Central dito po sa Tinig Pinoy. At ngayon po, ibibigay ko sa inyo isang magandang awitin from Zia Quezon. This is Ako Na Lang. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.

markets as main drivers of the price hike. Romero said oil prices changed on last April 4, causing a breather after a four-day winning streak due to fears of a wide conflict in the Middle East, namely the Israel-Hamas conflict, which might involve Iran. Iran's supreme leader recently said Israel will be slapped for a strike on Tehran's consulate building in Syria, killing senior military commanders. Romero added that the attack on Russia's oil refineries by Ukraine has also impacted oil prices. She said OPEC's decision to continue its policy of production cuts and signs of stronger economic growth in the U.S. and India also caused the hike. Last week, oil companies implemented a mixed adjustment as fuel products increased by 45 centavos per liter for gasoline and decreased by 60 centavos and 1 peso 5 centavos per liter for diesel and kerosene respectively. Meanwhile, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Gaudis assured transport groups that the government is preparing fuel subsidies and the unabated oil price hikes. At a press conference, Gaudis said he is waiting for the go signal of the Department of Transportation for the distribution of assistance for affected transport organizations with a new round of big oil price hikes today. Yan po ang ating price oil hike na naman, no? So, they said na yung modern jeepneys daw po will receive a 10,000 peso one-time fuel subsidy. Yung mga traditional jeepney naman, 6,500. Tricycles, 1,500. And yung mga delivery driver is 1,000 pesos. On the other hand, yun naman pong mga transport groups, magpe-petition na lang daw po for new fare hikes. Eh, which means, di ba, apektada na naman po ang ating mga sambayan ng Pilipino. But what can we do? Hanggang ngayon po may mga gira. In fact, nag-6-month anniversary na yata po yung Israel-Gaza war. Dapat matapos na po yan, pero hindi. Ongoing po eh. So, affected po ang lahat. Hindi lang po ang oil, pati na rin po ang tourism na dati po maganda, nakakapunta pa po sa Israel. Di ba yung mga tao, nakakapag-pilgrimage and stuff. Ngayon, medyo nabawasan po ang kanilang tourism. It's part of their economy. So, yan po lahat ng effects ng war. Hindi pa po yung ano, hindi pa yun yung matindi, yung mga namamatay po ng mga bata. Yun po yung aking talagang heartbreak pag nakakita po tayo ng mga ganyang scenario, especially po sa news. At sa pangalawa pong pag-uulat, ito po ay ang tungkol sa mga MC taxis. Niliwanag ni LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Teofilo Gaudis na pang-probinsya na lamang ang mga 8K new slots na inilagay ng ahensya para sa mga bagong players ng MC Taxi Service. Ang apat na bagong players na di pa na ilalabas ang permits ay ang Maxi, Ding Dong, Grab at isa pang aplikante para sa MC Taxi. Anya, tanging para sa provincial operation na lamang ang mga dagdag na MC Taxi slots na kanilang ipalalabas. Batay sa utos ni DOTR Secretary Benjamin Bautista. Prioridad anya ngayon ng LTFRB na lagyan ng dagdag na slots ang Regions 3 at 4, Region 7, Cebu at Region 11 sa Davao. Ang 45,000 slots anya ng MC Taxi Service na naibigay lamang sa Joyride, Angkas at Move It ay hindi na daragdagan at tanging ang mga slots na naibigay sa tatlong players na nabanggit lamang na nabigyan ng permit para pumasada sa Metro Manila. Sinabi pa ni Gaudis na sa usapin naman ng TNBS na may apat na gulong ay 65,000 slots ang laan sa Metro Manila pero umaabot lamang anya ito ng 23,000 pero naatasan din sila ng DOTR na itigil muna ang pagdaragdag ng slots para dito. Niliwanag din ito sa natatlong bagay. Niliwanag din ito na tatlong bagay ang pinagbabatayan sa pilot study ng MC Taxi Service at ito ay ang economic impact, epekto sa traffic at epekto sa iba't ibang uri ng pampasaherong sasakyan. Ay nako, ang hirap no. Meron po mga magagandang proyekto. This pilot study na ginawa nga raw po nung Motorcycle Taxi Technical Working Group sa MC Taxi Service nga ay tugon para daw po maglaho yung mga kolorum na habal-habal operations. Pero siyempre, pagkaganyan, nagkakaroon din po ng tendency na magpumilit din po yung iba kasi naisip nila na pwede naman palang gawing hanap buhay yun at bibigyan lang sila ng motor. Yung iba po, hindi naman po din siguro fit for the purpose kahit na po hindi po yung tinatanggap.

drive at off-road ng mga gulungtin, lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad, afterpay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitahin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex o sa 170 Baird's Road, Otara o tawagan sila sa 0800-031-664.

And yun ling lang naman daw sa Prime Video. Sumakto rin daw yung shooting nila for Elevator last year. This wouldn't have happened kung hindi raw siya tinanggap ng mga manonood. That's why grateful daw talaga po siya sa pagtanggap ng TV audience and hoping

0: ਪਲੈਨਟ ਐਫਐਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਲਈ www.planetaudio.org.nz/nachdapancha.
1: Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong nabawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.
2: Discover your voice at Planet FM. We're a not-for-profit, community-focused radio station offering brand new studios, training,

advertisement from MPI. Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan.

0: patungo sa pagkawala ng basura.
1: Panjabi meri janwargi, Panjabi meri pehchanwargi. Panjabi buzurg di duawargi, Panjabi nire khudawargi. Panjabi nanak di rabawargi, Panjabi kore jababargi. Panjabi chamakde